sky a wɔkɔ no e bia na sika no di spaki di wachi na bo sawi ya mahodo shakio tie wi nya sika tentem e ya som e bo se wo papa papa mra na wan kwalante ko twitwa ka akotra tramu a yedru ba ko twitwio ni akan e no som ba bia yo bas bi ye papa no ti bas bi sofo au ni yo ba na ba ko de pesi de si dra ko achi e ba ko peje kefo na wo no ba sem te yes was so for media me who AK 47 na nam ka tell me say 7,000 ya de call one family na sika de wura duru abia ma no odo e duru papa enche ni papa ni sika ni ma na o se 300 na papa na tie free so no one fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 o beti ma sha me say 1 million papa e se o se obi na na ketesi ya boneti kon what can I wear of what was so for me na na ko su crepe na te me ni compare the way to know sabe kan dia tiko tisa hita wa paro ke fa na be yo me masem e ya yo sam ne nessa wet was it crazy muchi chi ko dis muchi chi ya se from before them na genesis chapter 4 me say you come on jagu on

tiko ti sa ni pa wase paro eh ke fa na be yo me mashem eya yo sam ne nessa wet wase frenzy nti je ko dis mutu chu ti ase from before dem na o padi na genesis chapter 4 me say do come oja go on the person you be come oja go say take you know onu su be wu wase kan no ni ti ne tu ha tu no u be duo na u be wu wase kan na mutu chu ti ase from before dem na o padi na genesis chapter 4 me say do come oja go on the person you be come oja go say take you know onu su be wu wase kan no ni ti ne tu ha tu no u be duo na u be wu wase kan na no ani ti be urade kasa nchiro me u sam ye ka tu bia u ti mi sesa Obesia wudu kunu nam nuro so enuro so kunu nantama oba bram edi o ya o pesento enya de bienchi na ana ho abia jati abosomsom nuro so na ufa bansiri dawonsa pe ei ei minia binia awrade do de o tra bona bunu wadi na chiache wadi nkofo kunu chiache wafa wira boy wira chia boy dwama ya che wafa kunu chia boy dwama ya che me awrade ntufo awa yere wampa kunu wampram pram pram pram pram na man yakopo paya sasim man nipa 23000 kwoshe ho ene dwama moye function mrachie ne maba chusa kwa atie bi bodu fio na ni no se ya menu abrachie ma usango dikas na be me san do kwa e ku Genesis chapter 8 ene show up na ma wona kuno en fedia no kro ya de ya ni mi se tia wo kro aba wo ho winim da kro urade baba en podi e be sia wi adum ye no mi no mi ye nim de be sia no mla mi ensa mi no mi ye nim de be sia no mra no sia mi no mi ye nim tie nka ye bofo ye mra ntibre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwa na che wa fa wi che Nanti eko dwale ne mo ba fun kra wenti bi fantu nipa maya na obekọ dwale ya peja condom nesi soro na ya chro soro champion asere we metwo na mla je ne maba wa mamdu ma volunteer de nipa tum gbadwa maya ma condom no shoto na me bompa ya temu de urade ohwe na se o ma weekend ya omla valentine because o wonko phobia wo se obechi won fisika atio ko sha so dem aya to metu haleluya haleluya bam ya no muti na uti dabu dabu se di bu di preach ya wo be gina he nti bu ni numbers nti am person odi na beto seconds na kura de sesa mina mi se last a blant ya obi se ona ma ni da one person na yirin de de sabe o ko jali nokia odi twi sa person sense yego so last minute na nokia na binia hweye papa papa na wura o wati wo wanu wa che o kwa astrana we ni ma hu so do woni be na odi na di kura e fe che ku be jira na mi yo ma because ma de 720 obi se dia na mum dia wa ye da wo roma

0: senti dia ni chi nshanke urade ti babo se mu hu se de ba obi a
1: na jade ni pa ba fumu
0: na se e de ye ni pa ba fumu sa e de ya wa
1: uso ba fumu obi
0: uso ba fumu obi
2: o ye ni pa
0: e na no pa urade na na dum pisho da obo ne odi na nura nyina wan ku nu ahwe o dia che wo no so se uso uso de undie me fumu so ba che wo ale si mo du adwam isha ke urade so be si nipa na jina so bona to ho da
2: me mean
0: ba bo na kisa na si wele fa do enye yi kram this die for no e chire wo se e kono nya wo mo kuti di mo
2: mo fa ma urade
0: na e urade be ko e di ade
2: ama wo
0: di e bi ta ma nya ko po David ma no kwa se me na e be ka chire wo sa no ma wi sun ko ni duro bu ni the bible no be ka chire because Exodus 13 to 14 na o kan se mi
1: Exodus chapter 14 13
0: to 14
1: o se na Moses ka chire o ma no se
0: no Moses ka chire o ma no se
1: munsulo mu bi se wa kwa chire
0: adun
1: ka mo ne
0: chire
1: o ne
0: na mi suru fo mu o ne
1: ni won da bi la da bi o
0: won da bi la da bi o
1: wa de be kwa ma mo
0: am de mo de je won kwa de ma o
2: no ka
0: se o ta fo pam o ha wa ji je itim anyo no ti ala de ti awo so u sha no ba no so ishan ke urade
2: amen
0: ba anyi akolo nya de en enku je urade ka se mizri fo wo ni a wo wo wo le jesus fo
2: ku
0: wo nya om
2: mo sha urade
0: ne ba kwae
2: amam
0: eti ese obi a se o cha obi a waji no yo han no o ja ni pa mo
2: na ka se
0: na se le ka fa se se no o nya ko ke tu
2: se ni
0: pa se ni mpe na be if out him ba okoye if okoye bi abaye wo magaya ma onuoma bi afọ
2: onyema ni nsio to so
0: ise ka to de
2: agusu
0: agusu ise ga urade
2: amen
0: ana wo so da foforo bi so ata ne de ana wo so gaya ma nsio to ye de
2: agusu
0: sa ke tu awi enya ke tu bi a
2: dabe dabe dabe dabe
0: le nsio to gusu wo de so na nipa ne de ne fom tu awiam na nsio to na se wi a eya ketua kese pa na ode ama no
2: yes
0: bible no be kire wo nti urade sa wo de munyo wo de so na nipa ne de ne fom tu awiam na nsio to na se wi a eya ketua kese pa na ode ama no
2: yes
0: bible no be kire wo nti urade sa wo de munye kom
2: ama hwe urade nkwaje
0: na mo hwe urade nkwaje
2: ama zimfo mo
0: zimfo mo hu
2: de ta ama urade
0: gosh the 25
1: 73
0: verse 25 o kan sai
1: ko to tamfo na ntwie
0: sa ko to na ntwie
1: ana sana furu mu
0: na furu
1: kwan a ne bre no
0: fa ne bre
1: sa hu de okiri wo
0: so hu de okiri wo
1: afunu mu
0: afunu mu
1: so sha
0: de so bia
1: ye na wa mo no
0: sha ye na wa mo no
1: sa na ne nsare no
0: sa ni pa ne na ntwie no
2: ko
0: no
2: fa de sa mo dwuma
1: tamfo sa ko tamfo ntwie
0: tamfo funu mu funu mu na ye mo ko so ana wa ko bia sia wo se fa o tamfo ne na ntwie
2: ne
0: ye de
2: fa ne bre no sanna fana
0: tembia no wo nyakopo ohwehwe
2: kwa fo ye ene won ta som bi
1: emi ka
2: amen
0: ma wo bo ne nyi wo zu uwe yi wo ni ma fa pa nya sha wo zu uwe yi wo di bo wa ayemo a
2: wo di kwa ye ma
0: di ba di se wo zu na ntwe
1: ana so na funu mu
0: funu mu
1: so afun kwa ya
0: wo afun kwa
1: ya ana o ne
0: sa ni pa no
1: hwe na
0: na mu wa no
1: hwe na mo no
0: hwe na wa mo no na bible no e biblia no ni ya tenfo be tenfo
2: dwim no kwasem e be ye won papa
0: tie ni ye pa

sori chamo ani frafo me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji ni se metumi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betumi aye ena yesu tini ni sa o de ka omo ni chira won se ha sani amujidi atia no mujidi anyim nkwa anya saa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ha e ade anche sumpo